aje kan yor ko aje kan ni fun anu fun ife fun ike fun ige lori aye wa fun dida to da wa si funding of people fun idasi eyi to fi fun wa o da fun dila koja to je ka ma la awon ewu ko kan ta foju ri aye ta ti ero nipa rara pe ni nkan bayi le sele ka ma dupe lo olohun ba ta ba tin ju ara wa ta ba tin ju ara ta ba tin so ta jo n gbo ara wa ta jo n ri ara wa e je ka ma dupe ka ma yan olohun ba logo tori pe awon kokan wa teyan nla akoja ṣugbọn ori ofe o ti fi sile fun wa pe e ma te si waju ori ofe mi o to fun ni e je ka jo yin oluwa nitori anu nitori ike lori aye wa o da e je ka jo yin oluwa tori pe ite si waju ninu ose tutun eyi ti eyin ati eyin ta o jo wonu eri eyi ta ati ejo mo nkan to n sele eyi ta ajo fojuri eyi to se pe nse la sese nda ese sinu e leyo kokan lejeji to se pe ba se nji ka jidake jade orilede ati nigeria ni ati loke okun ni gbogbo ibi patapata lorilede agbaye to se pe bi gbogbo eyan se nji lo nji si ojo kokan kokan awa kan wa to ye pe ati already ati ri ojo kini ri ati ri ojo aje be na lawon kan se pe won sese wa ni ana lodo titi won orisisi bakan meji ni elomi o sese wole lati lo sun pe a ile ti su je kin sun ko ba le di pe o ma jo ojo ose ti a ma lo si ile ijosin be o se ri kakiri kakiri olohun ba yin ko olomo bo sese gbogbo e to fi ri be sugbon sibe sibe ko oruko e nkan soso ni oruko ti gbogbo won pe ti won dupe ton yin ton pe oluwa osun ta mi e duro titi lai lai e se je kin ati emi ka jo ma yin ka ma gbeja ni gbogbo gba lore kore fun yin ta la koja abi ta la koja abi ta ti ri ati ta ti ri o da fa won oju afojusun ko okan ati igeji ka ma dupe lo olohun ba o da je ki wa tun wa yin bayi pe se ko to pe ojo pe lo ni lori awon omo le iwe yi ti won gbe iyen ni orire ni oyo ibadan na olohun ti gbogbo amina ti gbogbo ayin patapata ni orilede wa nigeria ti gbogbo eyan to n pariwo ta n gbadura ta n ketantan ti olohun ba de se de to gbohun adura wa ni o tope ojo pe lo lona titi e ba ti e dupe fun aye titi ni ati ti ni e je ka dupe fun aye awon omo ewe yen kekeke to se pe won mo nkankan sugbon sibe sibe na awon kan kan dide lati da won lo e je ka dupe lowo olohun ba to da won si tori pe bo se wa yen awon na ti ni iroyin kan ta won na ma so lojo waju ka wa ti wa ma tubo ma gba ladura ko olu oba se dupe yi ma je ki a tun ri ibi mo ma je ari wahala mo ma je ari banje mo enu ope wa ma je ko kan enu yi wa ma je ko kan ba se ndupe je ki ore ofe ati ke ati igbukun e ko ma tubo ma po si ninu aye wa ati gbogbo eyan to da sile patapata je ka ri won ka ma dunu ka ma yo a ndupe lori aye won ni gbogbo igba lori kore pe oluwa ma se ni gbogbo a se wa ndupe enu ope wa kokan ko ni kan 103.5 fm radio 1 nje be idole wa ke ma yi kuro ni igba kokan e je ka yin oluwa na ni eto tengbo pele mi ti ni to to omo lola omo na mi jubo

101.3.5 FM. E mo pe me yan ba koja lode enikan ti won wa nso nkan to jo oruko ni ma ro ni oriki a ma ro yan atoke adetun oluwole loruko mi inu mi a ma ri lati kira mi lomo lota odo omo aro dede wo mi omo waju oloko ti sowo eyin oloko ati jigbara leke ati ipo oloko atan yebe loju mi emi lomo alagbo dudu mi ni jo omo alagbo kan dudu mi ni jo eyin ta mu wonu oko to si di funfun ai gbowo oko lowo osun e ma gbo ai gbowo oko lowo akesan eni ba laya to ba laun to ba gbowo oko lowo osun to ba so pe kakesan o tun so wo oko lodo ohun onitohun je akopa akaje asigbale ibomi lo ni e ka lema e kira yin loruko yin e ki awon mo yin lori ki ile yin tori pe eyin bi ba soju kokoro oro ile ana eni oro ile ore eni ko ye koro ni amo yi to ba je ti ile eni nko a ma mu ni leji ka so soke a ma ru ni a ma gu a ma ru ni lara soke mo ki wa pe kale o aku bere ose tuntun odun 2026 ati pin si meji gbalasa oba mi oke to so wa labala akoko yo mu gugu wa la abala elekeji laweja tori pe aweja bayi ndo loko ni ma we mi ori eto ale aria ta ma nsoro nipa odede ori eto ale aria ta ma nsoro nipa ife lori eto ale aria ta ma nsoro nipa idile lori eto yi kan na la so wi pe ehun to je asa wa a o gbodo gbagbe ko gbodo di meri a gbodo ma fi ko awon omo wa bawa awa a nse ati nlo igba kan la wa lomo owo igba kan la wa lomo la njoko igba kan la nra igba kan la rin tete igba kan la le idasoda titi igba kan la wa ni ile eko girama akuro ni ile eko girama nte siwaju awon kan na nbo leyin eje afi ile fun won e ma je so pe ka je tan le ni gbogbo nta je sinu ko la je tan asa ta ba nle ta ba pati abi ta wo wi pe a ko ni useful fun won mo ta so wi pe let's just go with it abi igba ta da oro le ni o e ma je ko ribe ori eto ale ariya na lati ma ntona pada pe o ya weyin wo omode ba subu a wo waju bagba ba subu eyin lo ma wo ki lagba n wo leyin to fi je pe to ba fese ko gba yo kokko weyin wo gbogbo wa oni te a o ni fe te be la oni subu loju are ni e ta lemo.

baba enikan won je baba omo kan na nilu ibi kan won si se gbogbo nkan kan lo ni be lo be lo olohun ke won won ni awon kan nle ngba ti o to arin kan baba yi nfoju wo pe oge yi to de yi se yo pada fi ni ile abi o wa sonu emi ni oge yi ta wi yi ona emi lo wa o baba si ti kan kan nle e ti mo wili asele we lori bayi ati bayi bayi se ri ile to nbe lapa bi kan tin ni o gbogbo eyin omo ti ya yin bi fun mi eyin ni yi iwo ni yi iwo ni yi se wa ri omo tawon bi si bi kan bo le pe o le ya yo wa tori pe eje awon ni awon lawon dase eje awon ni awon lawon dase yo wa o nitori idi eleyi salubata ese kan ninu awon nkan to nbe lapa bi kan ohun ni e fi ile fun e le ma lo nigba ti o ba iti ide bo wo ba mo wa e ma ba toju e obirin lo mo n papa bo ba si je pe ko si ma mo wo wa e ma ba se boju to ko le ba laye ti o da gba ti baba toro yi se kini ti baba lo ton se gbogbo eye ekeyin olohun o foriji baba ehin ko pasise won re ehin ko sa foriji ko ma fi ti won ponse todo ti wa lehin gbogbo eleyi ara sun jaga pada omo nre bi se iya na ntaja lesin bi oro baba to so ko to lo pe yo pada wa to ra won la won dase omo yi ti wale kan iya won wa so fun won pe iwon ti baba yin ni ti omo lagbaja to ba wa tawon na si ri pe omode yi daddy lo bi o jo bi npe o jo bi ola ohun ati bi nbo o fe yato sira won baba woju bukola owure baba wa woju aburo baba wa gegege ni ya won wa ran won leti pe e lo mu nkan yi e mu fun omo na meji ninu awon omo na so pe keyi to dagba ninu awon ko fi ogun ti baba fi ile fun yi to dagba juma ni rara o ni ko si ohun to nje be o ni obirin ni ko leto o so ye ko ribe kini gbesi e to ye ki ya ogbe bo ti e je pomo to wa yi gangan ti mo pe baba i mark abi ya won kankan soto pe e mark sile fun ohun ninu ogun e ki le ro pe o ye ko je ojutu soro yi 07043341 0704703341 loju opo te fi dodo wa kini igbese to ye ki mama o gbe lori oro yi iya arabirin yi o wa o iya arabirin yi o joju fun ara omo lo wa le baba e kan se yo ba lo bo won ni oke okun lo kure baba omo lo lo mo